0: ano aye adum nyame ana aye abuchia mame mo wadwo na mensan so mo wakwa babiem se afei ana ufri efie ufri adumam ababe du fie a me pacho me mo wakwa maso ko kwa so
1: kra edu sable we se dia doctor EY edu do dona bo me mrane se ensan kire ni doctor sable we se ana me jima dwa na me tena se na me sane ensem ade kirew efa apomode ho enu nti se wunya bi enifi a bomode na ka kire ne se onfa na fidie ne ntoa ne me pacho we juma di we se ne de enya me ba sakro kronkronkronkron esan se uti minka ewo enhyiran fem haye no abre kro na mu no esa nam otek fm abre kro na mu so esa enam Kumasi fm enu ti anam si enya me ba sakro kronkronkronkron enu ti se wutie mi ewo Kumasi fm se wutie mi ewo otek fm se wutie mi ewo enhyira fm no me pa cha wo medin ani doctor EY edu ensan kireni doctor na sabre we se die eye brefun ku bia me pese wo tinsem bia se efa apomde ho ensan se enipa bia kase me die mabele kire edien eye anuma dura anuma nso ye hunu hwe adenti na nipa ne kan sei cause enye se bia ne yale e ba ne so no odete fa ko enye se bia ne yale e ba ne so no sebi watratra da bi waye nnupa watoto nnupa wanunu nnupa nanso ebepem nei ahoden apomden ensakraye papa no ebinya mai etie ba ne sa na na ba mabu na adwun nyina ne se enye yi yale na ne bekuno nanso ene me wa ha se me ka kire amu anya ho ntiasse se eya bibiduru ana oso benom ade asa ho yale ade a ene na esese wo hwe abibiduru papa akira kwan ti se doctor EY edu de urade na mensa so eyo no medical ka kire odada se me doctor EY edu esenkrani doctor mi nuru a media ba medi sayade mi nuru a mayo a medi tu yade ase no me pacho minto wo a o wuni mo hu debre minto ana obi su mama nim ama me charge wo se bia abibiduru na medi ma woni nti no me charge wo to se bia 50 million me charge wo to se bia 70 million me charge wo to se bia 150 million na masa toto mlada se wo tuetua ne kakran kakra tam bia wo beje duru a betua bi da bi menya ne sa me ma duro ne de esen se eye efie abibiduru kwa so nti no bosumi baako ana medi besi wo se medi hwe wo na bosumi baako amedi besi wo se medi hwe wo no na wotwe pie wo mu bia no ba beje duro na wotwe pie wo mu bia ba beje duro hwe bosumi ya ye wo mu august ya ye wo mu ana wo be register wo beje duro na kwa kopem bosumi fofra ye besi mu me pa choti ana duro na wo beje no enye se bia duro to ba ko pe na da bi aba na tam dia ma ho da bi menya mere enam se me wo adagye nti no menya mere ade wo fa enfidie mu enfidie no be doso doso ni padua no enfidie no be check ni padua no dompem ye be hwem bremum ye be hwem wakoma ye be check wuti ade ba ade ana ekoso woni padua no ma ye hwe ye be hwe ni nyina na me pato enfidie ni kire enyale wadodo a ewo ni padua mu nso a ye be ma woni nyina ho duro mako na dia ma midin achita ewiase fa na nyina kra ne se mi no ye wo yale bia ne duro amede ma ye wo yale bia ne duro amede ma oyale fo no mi ma duro ne nya to ba ko pe na adukro na no etimi ya fibroid adukro na no etimi diabetes adukro na no esaye osa adukro na no esaye pressure adukro na no esaye dompem adukro na no esaye mo biani aduro ba ko po ehew dabi doctor EY edu me clinic wo no maso ye ho no yale bia ne na duro ye de ma sey fibroid na dronku say your diabetes and a drunk, say your pressure and a sooner drunk, and unty, and my yadiana, yes, son. Yalini to be free, put your new tentem. Yalini to be quo, a brokua, when in Nassau, such a blinding crown, yalini to be free. A son say, Sawani and the Pesifra, Sawani and the How, Wani and the Tibius so. Wani and a doctor for Kato say a glaucoma and a waswa. Me pato wenino, wenino, minya and Mary, among a new qua who treatment. Among a new qua who treatment. Said diabetes ya. Diabetes minya and Mary check it. And I won't crawl check it with your pen only baby a da. Mema outro de ba. E bi a me sha se amu waduro yi diabetes no o dia ne da 20.2 22.8 and 18.5 ni atro to wo na me dia duro na ma wo se wei e na ye diabetes ya duro no enti hweso na ye enti ubeye na wotwe ba ko a wo beba no ni ma sa check e na me last week na me ka opani ba ko a ofi sa su ntroso eba ye oso wo fide ni bi ofie nti wono a ene cheke no o wo fide ni bi ofie nti wono a enu ba bia ne yale na du na o ba manim eda edikan first day no ye cheke ye no na ye 18.5 na 18.5 no ana mede ne to aduro so nti mede ne to aduro no so no na mekache se next week on samla ni yenhwe na wo ba won fa na fidie ni mra na yen check wo hana ye nyina yenhwe bi wonu maduro da wo na so na wotwe ba akopa wonu maduro no afi ye check hwe no na fi 18.5 no aba single number 8.2 10 ana afri so ekọ afi de ne wo hwe manim o se doctor any man to can tem na se atuna kasakasa. Which they say, ye wadru and ye wadru. And it's me mammy amo wushi an a kang. Was it and yet ye bring na and yes kakoko. And yet ye shlingina and yes kakoko. Na in rias and penfosi danta and a danta. No and yet danta danta and a danta o danta ni dis kapapa a buano. Ye from a doctor. Yi why edu me de me number e ba betudwa e de ama atiefo e bia o ma me wo diabetes ni bi e bia o papa wo diabetes ni bi e bia o nua bi wo diabetes ni bi bia wankasa wuti me diabetes ni bi wo so na no beka diabetes no e ho ba kusam kakra bi e de akyerew ama wo sampa me wo na duro enokre enokre 0542 08 99 83 05 42 08 99 83 05 42 08 99 83 me ka kire wo se wugu so a wutie mi eye nyame ba sakro ana wutie sa adwuma die we nyame ba sakro adwuma die esan se wutie mi wo insira fm hai abrikro na mu otake fm fo nso wutie mi fa ho abrikro na mu kumase fm wutie mi fa ho wutie mi wo insira fm hai abrikro na mu Otek FM utie mi wo ho abekro na mu kumase FM utie mi e wo ho etihye ne so wo kire nyankopon yaduma no panametnese aye adwuma abo wo na yale bi agye wo nipadua na boso metrasia na metrasia e wo baba yara sports stadium ti direction ni ye baba yara sports stadium Kumasiya sports stadium ye ba akope baba yara sports stadium no eye ba akope enunti fuka ebesi kumase ekuru bia wo so awutie mi enwumle no fuka be si kumase obesi kumase afa prague ani bi ana afa ka osu wonfa onko stadium baba yala sports stadium onfa amla ho ye was store number 35 ana se room number 35 ye was scoreboard na se pe ye was scoreboard na se pe fa number ni biim 0845 42 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Abusuya yentie ensemia meka fa asichire yale ho akere wo no enhwehwemu a doctor yi wai adu maye efa asichire yale ho ne se se obi tie mi na se owo asichire yale mekire diabetes ya empempi no yale nkaye bi ewo ni nipadua mu a wono ho aduru a enye adwuma asichire yale na akwa yati sen campaign sedien krampan eba kokoo so a ekum kokoo no na adi kokoo na kantel so kokoo no kwetimi mu nyirane ana kokoo na ntimi so adidima na kokoo na wu sana na asikye yale ni tumi ene na hoode no ete e ente asikye yale ba wo so a ese atwetwe yale wa atwetwe yale wa atwetwe yale wa bebre di bani padua num enti kame na sikye yale kekewu ana doctor si abaw so wa hu dia ye afobo so wani ni wani ye wusimisi wani su ye tu wani su sisew wani ni pusuo afwo benya ani yale aka ho esikye yale ewu ana hunnim se doctor si ewo oso afi hu dia besi hu dia beba na afa o mema sam na e jojo o mema sam na e kofom o mema sam na e jojo afa o behu no na o bema nso wu aka ho esikye yale o ana doctor si e wo so afa hu dia beye o ho na o ye mase o wanu akuma bo pelipeli o ho na o ye mase o wanu akuma bo pelipeli etubo se senantie mpo na wonantie a wonantie ha ne ha ne wable wonantie ha ne ha ne wable enunti ekoba ne sa afubo so sa benya akoma yale e de aka ho esikye yale o ana wonim se wo so afu hu de beba wona mabo se wo to ase ne aye wutitiriti wona amrom na aye wutofo wo de wonantie afu ma se tabita flache utieti atichem odi wonati afuma ase ompaboa ne yetwefom yetwekuchin edi ato ompaboa num wonamu nyina ye otofo afro hu de beba na wonase nyina ye pipipi wonase nyina tititi wasa benya yade stroke aka ho eti se okese wukonu maduro na o mema sima gina so a ase chenye ile na kanten ni padua so nti no anya adwuma obanu manu manu manu obema na nsore afi uke se uko anuma kuma yali ya duro pressure na timema pressure na kofoma esiche yali ya niti ya kante ni padu ya miso ube anuma anuma anuma anuma enye juma edu timema mibiti ya mi afi anu wati ya sisi diye niti ya wako hospital ache mipo pebiti ya mi doktor hii uwe adunko modi ya imu anamu watu uwa sisi diye niti ya watu tu unu anuma anuma anuma enko enye sebi ya duro na ukoto eni na enye u enye sebi ya doktor na ukoto anu honi na eni ya duro u enye sebiya mpacha u edu na wonu na enye sebiya duwa ninye u udi ya chekewe edu kuwa na ana ya mansa kwa jibi ya ni huto ono edu kuwa na ana opanii mensa ansu kwa jibi ya ni huto ono esu edu kuwa na ebi na wonu esu udi ya ndi ya unu mwushe adenti echele se esichiri yali ye ewe umujem nesichiri yali ewe umujem ha edu pye ni wonu mabenu ma ebema yale fufrono etini yako ajise esichiri ni bafom se sikire ni perform dia na afei ni padua na timi anya na hoto enu nti ni wochire nyame yaduma no pa ye die si ye ni so divine miracle power herbal limited doctor yi wa yedu ye die si ye ni so se obi a woda diabetes bi amle bi obi a wosi che yale na sa ko frefre yale nketu nketu asa ko frefre yale nkaye abeka ho a nipa ne bre wo si apeni wo tete no wo mla na wo ba ye charge no ye police ye dinam ni hu ye charge nipa no ana duru kokonu ye kanche so wanu maduru numa na sade a sa abeto ye ntong efema wo nemum eye insurance ana ye bemu wa register o register insurance na eye 550 Ghana cedis kan etiti fo sika no 5.5 e kan etiti sika na atwam no 5.5 million enum ene akireponum 5.5 ene million ya se 550 Ghana cedis 550 Ghana cedis enu ana de be register na o register eye bibiduro ani ye fo nananom titia na mo ne so ye fo nananom titia tempo ne so e di ahwe e di busu ba ko siwo e di amam ana watu bia obeba check up na watu bia obeba review na watu bia ba beje duro amam ho atini ato maami o mpewe na apeden fa number na na frem 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 medin ane doctor yi why edu ensenchreni doctor ana wuti mi no ante me di enti aye ye insurance adu sika kakra bi ade asa wo yale no ene se hwe radio station hodo aye kasa so hwe tv station hodo bi aye koso eji se de be ya unia bi e wo kono ono so be husia adupapa bi sei e wo ho nti oba ba ji bi nti na sese ye ba radio no so no se de be ya odisie bi tie mi e wo gosu mpotam wo ba bi ono so be husia adupapa bi sei wo ho nti ono so ba ba ji bi eti ne ebo dawo nkanya sakra de nkaka pre kasempoa enim eti u register insurance ndi abo radio station jumadie no e de abo tv station jumadie no ani ti na ye free na na watwe bi aba ba ji aduro kwa no na ka 5 million de anka ko hospital one day krampo anka enso si ese ya charge wa 5 million no anka one day a wo de ko hospital no kanso o anti kan kan kanso cause we lab wa obeye hwe scan na obetwa hwe consultation fee kwa obetua ansa ba aduro to aba akokra no ye ton ne sei na check wo yale no dodo etu enkanso etie sense we no eye free ni epesu obi a hoto no no timu sampa abibiduru a ye nananom di gayen abibiduru a ye nananom nananom ekofa ba abibimamu hanum sei no wo awuti ni oye bibinu so benya ho mfaso nti ana doctor yi wa edu bofupa enne masa kofa dia ba yo etie ye nulo no yo bu okwa wo ba ye nimu a afikwa ne de man sante jiko okwa apekukuo na fagu pejama ba ma ba bi swase aga na waano na no me hwade enye adua ya ye woto ambi apipa bi tantale ho da bi eya bibudu kru gin ya bubu ya wawai ya tutu a ye de ma wankasa fisika ye de ma life autim se ahaban yankasa ne yaposa de ahye wonsem se fa kokoye na ukoye nso a ampa obo sampa abibudu tumi ewom yenhwe obi a owo yade aye fe ne se stroke no se obi tie mi na se owo stroke yade a chini ni fa abrekro na mu ni nsenifa aye titiriti abrekro na mu ni nanifa emu aye dududu ontimi ntu ni nan no o twi ni nan ni wo fom o twi ni nan ni wo fom o twi ni nan ni wo fom me pa chew e wo ni nifa se se ni pa ni tiemi a ehu ba kusem do so eti hwe ni pa dodo a enye stroke e wo on senifa so ayale nda so ho Sheni padudu a wo manya stroke ni bi e wo won sani fa so a yare ne ko ni ba chew ho hintasem sala no bi tie mo no ni de ndie e wo ni bonkun so enti ni nsa bonkun ayetitiriti abekro na mu ni na bonkun emu aye dududu o twi ni nan ase e wo fom o tu ni nan a enye yie ono so eni padudu o sen ana stroke ne chee wonum e wo wonum sabonkun so a wonum so de ne ekọ ana nipa dodo sen ana wonum de ne chee won bonkun so a eda so wo ho na wo be piem e wo me Dr. EY Adumanim na se stroke na aye wa menya emere ehwehwem se ye oni so so a ye wo dua makọ gina ho awai e de abafie na eduane ye wo ba bi awia epie firi ani ewo baabi a awia koto tieni o se me ko gyna eduane ho se me waya me di mani tufom me hwe baabi a awia no epie firi a ebo eduane side sei na awia ne koto enyunu biem so a baabi a eduane e kyerɛ ewo baabi a me wai na me wai so a ewo de me ebi awu de ndia chew ni padua no mienu enti afri wo sisi eba wo fom sie die asenka ni padua no agene afri wo sisi eba wo fom sie no ewu enti ye bo wabo ngo sei ne de watena si ye de edua pop ana chicha omotom etu hu sinsen so a no ato ho wonan na nkesa sinsen ho ne de enye adwuma ewu eno so mikogyna edua no ho ye wane nkuraba tabi ya mefa na sa nipa no me dia towa durum ye frame ensenkrene doctor enti mi fokonye wese so ama obi a ni sa ye titiriti afre na stroke no ne de ne eba mi fokonye wese so to nsa fre obi a ne nan ni mu aye dududu afre na stroke no eba enti ama ne nante ho aye den o nante a ase akwala mu na ye gine tata otun nankitinkiti otun nankitinkiti ayani ti sede wo ti ahwea ni ti wanso ni mu a ni obu ahwe wanpapoma bi ankura amfa nante a ni obu ahwe meto nsa frɛ safo ni nyina wo kyerɛ nyame aduma no pa ewo baba yara sports stadium ho mi yisa yale ne fru so mi da bibiduo na ye 0542 frɛ me ni ani nkomo 0542 0 8 99 83 yɛnhwɛ obi a enipa no diabetes ni bia yɛ no sɛde na mekyerɛkyerɛ mu no na hwɛ wo sɛ wo die na wo fa mu no ebi a wo fa nkwa yare sɛ bia me yɛnka nkyerɛ wo but wo tie me nkyerɛkyerɛ no ɛne sɛde me ka diabetes no asɛm na wo tim sɛ bia because ama unana se puja puja udu se mia ubu se atom tieni yo unana se puja puja udu se mia pe ubu se atom afa unana udi tia fomu no utia fomu a na ama efoma ya utofo ti se di utie tia techemu no afa de unami timie titiriti unami timie titiriti unami timie titiriti empo bompo sew nempo bwa ne wrompo a wontio wonte sempaboa na woro afedie onan no onan no etimie nyunyunyunyunyunyunyu ti se die de onan no kwa akoche fridge mu no ubu se onan na nyunyunyunyu eti se die de onan na koche fridge mu woni padua ni nyina se onan ho no kwa de ye de akowura fridge mu aye nyunyunyu ti se de blog kra se no ana ntinu su de ne de onan kro na no etimi sisew etimi dwan onan etimi sisew ti se de ye de furu no asiwo ne soja wom ne de onan na chem yobu okwanya ne na honko afade nipa dio mu nyina ama ne huchi sinu ne wona mu dale no ne hu dwale no ti seja ne nyina aye diabetes ne nkraba tani bi no yobu wan mu suwa eja ne Johnson tentem ene anaju de suru obi akoda no ontimi kana ne musu nada kakra bi na Johnson din ojunso a enche kakra bi na Johnson din ojunso a enche kakra bi na Johnson din ene ti enu sade enche no no no de wa na o enti ahoode a yenye firi nam se nipa woda se woda na wo se anya hoden foforo e de akon nwuma so no on de wo nya bi e ti afu bu anse ne soote bu anse wo ofon bu anse ne soote e so bakwa yar sabia si diabetes en ti anti diabetes na ma wo soote sei diabetes ni ti amu afu sei me ton safre wo ni wona duro ni wona duro bi toase kra kra kra kra kra kra amu wade wo ni wona duro bi toase amu watimi ay free a free Saturday be away mu. Family number ne sisi ya 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Maka chuo dada se utie mi ewa Otek FM Otek FM Sarana Kumasi FM utie mi Enshira FM utie mi tieni yepa wachina eya yawada na yawada nkuto ana meba kurumha ebe ya juma ya wadan kutu ana santemany ajima tumse menye juma wa stadium ho e juada miwagosu mande biala miwagosu e breda miwakodivua e breda biya miwakodivua atuna ana wukwada biya miwosunyane every Wednesday biya miwosunyane ana wachina e ya wadan timaba kumasia eti antisi wama nakasa uo chengi adechi fiada adechi dadabi ememe dadi ya yeye ifiada nyina yeye enti wachina ya wada ana ubinyame tunsa flow unu meye eni uwa juma anopapano enti sa uma amibi nani epese fura upapabi nani hano udisi yebi nani etesisu udisi yebi nidi ya niye glaucoma osu wa doktor ya ye meni nifani kwa operation pain enfa hon fabra ya ye mani bon kum ni operation pain enfa ho fabra ya wadansi adansi ahodo a mabbo afa ani hu bebere e wo fidie so emle pemesa abobi a kyerew se wo de ne glaucoma ane wo so wo de ne eye pressure ne wo so wo de ne ete ane asi so me pa chaw me ti asem bi na ye ma wre ho me ma me baako osu doctor mani hu ana mde ko hospital na mde ko hospital no ana doctor ne se eye ete ana efifi wo so na sisie de eswa eswa nti no omo mama duro de akogugu so a metena nyin na enyi a na maba mo ma ye operation o ma tu ana mse ei anti asembe na aka ne sa no no so doctor me de se minim mente wo kanda eti mani no mse teni swa anko mbe operation tu teno nanso atani suante no menye adrowei enko gugusu na enyini enyini ana oma oma ye operation no afedi omoma na duro anopa no de gunani so awia no de gunani so anwumle no de gunani so wa gugunani ni so nsuo ya meteya nyini etei nyini amomu koye onani ni operation a womo ye nani ni operation wie ya afedi e wonhuna de biem ei anadwoma na sem na mkache si mami nenu kwa senka uye saa mistake no se etema ya kitu wakwa mpua na mema na druma na shi diadudia ya kesi ya kwa mema na druma nini na chuchwe nini na bubu nini na atitinka kranka kama nini na filoso kuraha nanya miaye wadum na udia nkwa da ya kitu wa na wabisu wa mwadruma na nini abba mami kafra ishinaka nyamise na niba akuna maanyi na operation no enema mena druma kakranka kama ene enu ni huwa diye buwano midin ane ensenchi na ni doktor doktor yi wa edunye min charge wu min tong adroni mfama wu furu upem nabe u register insurance ni bise doktor mide buwa radio juma diye nu mide buwa tv program no 5.5 pe baye insurance ni biniye mfama wunka wun yebe shwe omua ewo osa wana ewo yefuyadiye wana ewo ayemkulo ibiye na wudye ni ya yew endoscopy endoscopy ni nise ya diya fidye biye uwe wanu epiye so akoto woyem ese nsede biya sede wotete ya doktor fuwe omu ni made kure woyem ene woyem ene woyem wachina woyem anajude shumu woyem anopa woyem tembia woyem na umremnam na ubufaso edyani to woyem edyani to woyem debia woyem mechina wadye bako ya fuyele kasiye bako amituwa siye Hey, H. pylori. H. pylori. Ebi audi ndi a peptic ulcer, eno e contumely case. Ebi audi ndi a gastric ulcer, e koko. Ebi audi ndi a H. pylori, eno ene ye abua ni su ene ne bainu ehu. Abua ni timi didi ura ensunum, o didi ura dumpum, e didi ura redeem. Eno tubo se na ubua no sei, weyem ene ne ya weya. Afedie wadidi afro ba obu ano ti afobu sa obu ano ehisew obu ano tutu omene ensuo kura na twu aduane bia bidibia na ehisew kon ho obu sesew obu ano sesew afekura de apie wachinkase enum am wachinkase enum tutu wachinkase enum ya uja ni nyina kanfu ano ya koyaw endoscopy ya yesi eye ulcer H. pylori fam number na fobedan wo kire nyame aduma no pa mi doctor yi wai edu anam wona dura si osana si tu osana firi ni padu anum se wo bua no pa sise wo se wo chinkase mu yawo ya se wo yem ni dan se wo yefuna ikutu fa number ni bi
0: 0849 83 0542 0849 83.
1: We are making na yewo before and after wo yewo ho adanse ya bobo anu e de akogu mi page wo wo de Facebook EY Edu Eric Facebook ubenye bi ahwe EY Edu Eric Facebook ubenye bi ahwe TikTok Dr. EY Edu ubenya me wo ho me pa cho bia pese won me chat WhatsApp bia pese won me chat WhatsApp emi 020 788 4078 020 788 4078 020 788 4078 ana de fa course ni sisi ana ye fa course ni sisi ano eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83. Ema wura fisa so bi yale etwere epilepsy etwere aya ne nkofo se ni aduro ene twere de eya buru samfo yale amu ni aduro eye nipa ne no munimuni etwa ne hwekoto ejemu a o enko biem etwa ne hwe na se o jani na egu ne ho a o enko biem aka ne so ante anya ne kure dadi anya ne kure se o babi yale etwere epilepsy se o disie bi yale efom yale etwere a fa ne behu me kire nyame aduma no pa ni two free ni so simple ema biem ebi a utie me etwa wahwe ewo nipa mu ama waja wona ego ho eno enye asem bia ebi etwa wahwe ma wakoto jem eno nya asem bia me tu ase e yade me yie fle wo so me dia bibiduro na ye ebi a utie mo ya brantie wakote enam nsayade se wo ya brantie wo ya baba wana se utie me na se wo so wona mu yale na se akye wo so pa eno na me hia me pese me pro to me bi akire se abibiduro no abibiduro no ye omu ni diso di so akoye sa hinfo akire ye ebi didi bi akye eno ti ana me maduro de me nchaade no se de bi aduro no to me aduro no ho den abi adwuma tentem de ama wo ntia hwade ye bi obi a obema mu sese wo en so bi abugu bema no wako ajana nso wo ye wo hu ye no wotima na ensuboni bi furo bema mu ba sister wotina konwa so a obesole na akonwa ne so afo etubo se bosumi aso bosumi nson na tembi adade ato pantinim adenti because ensu egu ensu egu baba baba sa afubo se nkre edi akire enka wom afubo se ama ho kwan na bai enti ebi kwa na ubema woni ne ti kwan na agiso ofo na chi amwa kwa bam enti sa eye yade bi na aba ho na we na nyefade ehu fabra bedem wo chanya mi aduma no pa esen se wo ba aye mie so eye afidie ana yade be cheke wo na afidie ne yade be cheke wo no afidie no be kire se wo de ne gonoria wo de ne syphilis wo de ne chlamydia ana se wo de ne candida africans dienti ache osunu no kwaso wako doctor na nim no akoya wo doctor gonobi ne hami o gonoria bi ne hami okujina pharmacy a madam gonoria o mi o gonoria gononti na madam fu bi so beto adubu aboa no pa ebre kwa wo de ne gonoria ebi a wo de na nyin ache wo so abedame syphilis ebi a wo de ne baaye no agraduate ekonanim akoye chlamydia ebi a wo de kwa ye candida africans enti eba ni sa na so koto gonoria duo no ma enti said wato ebo abo so na taso enya adwuma enya hwe etim bi etim eno timi tu safru obi o namu yade na enamu yade ache ne so na amasebi ni bema na twia kum ama ni bema na yakitoa se sa ni pa ne mra na me fa ne to aduro so so me ba ko ni enhwa de fa namba ni bi na fefre me na bia homa na tumu betimi afra me yadi nkoma 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia bibi na abeto unufunu ama unufuna ye dendendin unufuna huno epese pai to amerika bia wo de ne breast cancer ebia wo de ne bibi na abeto wo yem e ye fibroid esiwa wo ho kwan why a wedding 5 years ni why engagement 3 years ni enso awo ntimi ma enha ho fa kwese oba no kwa hu ebia na wo hunsu na jene bra ebia na wo hunsu ni wo fam ebia na ho nsuo no agene enkwamwo no ahoade ekuro mu nyina ayemre bana me check ehwe ebutuo pawo den de wa check de de ahu se wo low sperm count bana me boostu no ma me boostu no ma within just 14 days enkwamwo no ho ba ye den amwa nyi se wo ba no sister ebia na wode ni ovariances ensu boni bia be gina wotupunum ensu osie bia be gina wode ni ekru bia ba wode ni ama awode ni ho tutu ntokrontokro etu ni be mani siamu a na ensu ni nyina sasana na chi o ensu na ka ekodane nkomoma adane enipa no na ensu ni na sasana na chi meto saflo medina draba medina draba awo chenya mi aduma nopa ye ma eba ye che ba e de ma wona eni ba ti eni ye me se medi na duro aba awo chenya mi aduma nopa ye che ema ye che ba e de ma wo bi a oni ba adena amajibi adenti na amajibi sister fam number de sisi a 0842 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shall ye tenase ewo baba yara sports stadium store number 35 baba yara sports stadium store number 35 ye wo scoreboard na sepe se wanti me match na de ene obetwen na na wo twe foforo ye yawada foforo no na waba enti jade wo ye bia na bra be sia me empanifu se u jade wo ya unyamle ti jade wo ye bia na nyamle ma ho na wo kire nyame aduma no pa be sia me na ade na tena wo so ache maka cho sa no papa no ye be hwe anifuo de ne de ne glaucoma de ne cataract de ne de ne tabinasi so de wo posa nani no wo hwe ade wo twene sem wo de ben nani ni nyina ye be ye ho aduma kire no pa ana me pa cho ye be ye diabetes e ho aduma se dem di kan kire kire ye no diabetes fo ni nyina me pa cho wo kire momla wai ana obi a stroke pese a kire no anase di stroke na chene dada di ane nae na ye tufo di ane insena ye titriti di wanti mi ntuni na ino otanya mi adma mpacho mungi na mumla ubiyo wakuma yadie wana ni ye mashino nakuma niboni ntentem nakuma niboni ntentem mesle se brantem brantem inipane doso eti brantem ni wanya wadi entem eti miasase wache kufi entem ibia na ukwane wa sala ni yebeye ya fuyali ya mwajuma osa yabaye enamu adwuma ubia wanya namu yade ubia ni tipa no pa enti niema yabaye na bia na ma mo yale so maka kire wo sai etwere me wona duro ubia hania etwo eda ne showam eno no kura dem pacho eya just a minute ubu wona ma pacho ne de no wakoye operation am ye twa ne showa num eyade na frim ye twa na yase eyade na frim afi pepepe ni afini busumi nsia pepepe ni asaba biem freme na me nche odie ntia asaba biem na me nche okwa ye befa so a ye beya ema biem 0542 08 99 83 0542 08 99 83 afemi mlenu aye bre me baba free enfremem me hwe wanim so befrem na me yankasa me kwaje fun no afre nurse fo ne nsem na afemi yankasa me ne atiefo adi nkomo eti me pa cho pese ubusa masem opese wo kan yale yekire me opese ubusa masem num nkiremu yie pa me sori sui frem na afi ye ni nkomo sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shame susa ma ma wo yale so anka wo yale no asema emle ne yede ye adwuma ema no nsi wo kwan se wo beba na wo ba me midi kan do fa afidiem ema afidie no hwehwe ni padua mu nyina yale potia eye wo no me na meka kire wo ansa na ba do wo de apie so enti me ma no enha wo se ma anka wo yale no asem wo de bra wo ba me de wo befa afidiem ema afidie na kan wo yale no ansa na ba wo kra no wo nkyiremu bi a wo de atoa so midin ene doctor yi why edu en sen chani doctor ana wuti yemi nyankopon ya adomo a dasene yebesan atoaso bia na wutie mi ewo Kumasi FM ebia wutie mi ewo Otek FM ni nyina aye me Dr. UY Eduna ana wutie mi ka stadium ana yeshia wo chanya mi adman no pabrantem ana watimi akufie ntem misi ha echi upi manuasi
2: in Shiraya FM 104.5 emu ye den
3: oh yeah come on
4: Isha
5: 104.5
6: emu adi
3: oh yeah come on
5: Isha 104.5
6: emu adi
5: lose yourself